Mukana siruli ko na lang hindi yung kotsi rabing kile. Anak ko ilislok na chabile sili kakwa Jesus o Reli Domingo hain. Anak ko ang kotsi rabing kile sa lishuli profeta Jeremias. Markwi na atinak. Nashti. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Karun narakhti pa. Narakhnashti naklika kwanchan. Sinapok u sinapumbesi. Lain sin sumelim pokpal. Chinchin tana negeshmanu li sah ishk. Marakhli alep. Kaya nakinigirak likamok likame. Nakiokchis sa besinkirip lishkaal. Nakishpon li rismalip li ru lishko lishmach. Nakishtyapat si chaplip chich li rismaliru. Chiruep li al. Umarak karun na kishlok marilikil tsekem na kioktisipal rehep lial. Mareho kanep akwili alip li chahom. Na kioktis kipang kilis kwesh marilatsa. Marilis kamis tiyal porpore terin at untus tibe lial. Ut marin na kishulat li olpo sa lish holomep rin at chapil na kikutun. Nakte aher. O chirish nakchis khunil likaru jespanu. Marita chola kru nakte shkamri. Hokan neke shtauri. Hokan chan nakli kakwa me sedujiste señor y me dejé de seducir. Likakwa chan nakch okchi kabokpal na okchi shtiechinkil. Nakaran sa chosyal kwa napalinahe. Si kwesh kabresinki lenah. Linahe karan ing ka naoklah elak chimokoli mas chimokoli ing ka chikta oksimang litumin ing ka chikta angelang aran sa ilkwang naok chepale kakwa. Utain na shulek sa likakaus lishpokom likakwa na kook chishik sa litih lepa. Nako okchits akong marisho okchis chechinkil kipting angelak. Marisho okchke pare talikomon nak nikinkulak teske hunak link angel. Oka nak chiske me sedujiste, señor, y me dejé seducir. Nak okchis chechinkirip likakwa, shinkanap kip renak tintake. Kamash katye chirishep lishkaal li kuing li ishk. Nak nake ok chishkut palrip.

Kovir Dius likun katsa lisan til tsosha. Pantyos siya kakuya at kakwa. Santo presimbila santil kaba. Akwe li tsosha li ruchi tsot likuan kilal li lokal. Akwe tsishkonil at kakwa. Makachin siyak li rusilal na kakulti kakiat kakwa. Lista balru li kakwaki karin sa ruchichot. Magudyatyoko tas bay balki. Tolak ah kamupan lak walalak ahol li chukip chis kuy balik angelak. Tolak ah kamuep la rapin la telom. Licho kepchis panong kilis kahit. Mukusat ta sa lato. Lalok lak atin na siya. Naktatkulong kakuchpenep likilakok siya. Tatokchis kah kamong kilip. Lako lalak akol. Lishes kuy lira, lichahel, litsekok, limahelal. Linkashes kanap rip na teperesik. Spanli na kilalak. Mantyo siya ako'y kasantil Diyos. Spembe na kwa. Nimpantyo siya ako'y lintuang. Tokste sa liku, tokste. Kwan likwa pipa, toksimpe kat kakwa. Sa li domingo, shrakik li domingo, relipo ako. Mantyo siya lintuang ako. Mukuspanta lintikilal, lintiapilang. Pan na kokaan na kulak sa kuwat kato. Pantyo sa kwe lituang. Pantyo sa kwe siyuamep la kulalak ako lito kep sa kapinti. Marikon kep sa ksinerapi hon sa ma. Utanak kwan makaep siksa ak sa sukilis tuwa. Usrak sa kanakwa. Sa istaurulis kwan kikep arin sa ruchichot na sa kwan. Kulak kapeh. Teskulis kah kamong kilag. Kung kasis tauro, toh makora si teskos la, magkacik na rus pa ng kilag. Marikwan kung kev sa lijahel, marikwan lima kev liskwali rukali rocho chakwa, sa kuila kev siya. Marikwan kev sa li hospital, sa litsalam, lahat kawa Diyos, chakwa piya kev listih. Marikwan listya, lismakep, marikwan ninka. Mukuninaw ta, kutan sa keng panjako. Pantyo siya kwe, lisay, choling hong kaplang, ebling kopta. Pantyo siya kwe, kakwa. Pantyo siya kwe, kwe, lineke, hulumi, relira. Kawa Juan Jose Ventura, che. Kawa Hugo Hupo. Kawa Valdemar Max. Chakwila kaya na kawaw hukup hali na chipan really rare na tusuk really program chakwila kuk sa shpene huka na kwili ka chakangalil kawa Victor Chapnal chakwila huka na kwi kawa Dios lish ubal din na chokoo lakos huka na kwi chakwila ka kwi Kawa Francisco Bep sa Espesikli Radio, La Jesequiel. Lish Kalep akwi nigit sa Konsali Radio, Chakwila Kalakwa. Ugan akwi Kawa Rolando Shor. Ugan akwi li Padre Sergio Godoy, Chakwila Kawa Dios, Chakwila. Matuhota chikli Kawa Obispo Rodolfo Valenzuela. Patyo siya pa siya kaya anakwa. Mungkip lish kuyum sa limpe. Kishkesh kaya kung siya na tsukulak lingho na. Raining quotes la loklak sa tilabi. Kaya bakwi kawayir mo sa kil po a Filiberto Calcio. Mungkip ka na chikli ko mo. Kuaran sa li Centro Radial San Pedro Cacha. Kawa Carlos Cal, Jorge Alejandro Yat, Kawa Lorenzo Rey, Kawa Mako, Kawa Will, Porque bajo el hermano, o ganas que kawa Dios, kawa Bernardo, por hijo Cal, o ganas que Epe Cana, Cana Carmen,
Awa Alberto dinatakon sa li programa. Siya ko'y lakip kawal. Spend kaya magwa. Maka na besh ko na siya. Pantyo siya ka kuya at kawadyo sa komunil yung kutis pa nung kilika. Teng kaheb la ko lalak ako. Teng kaheb li ministro, lektoris, kalang-kalang tanali komisyon sa kuilakep kawadyo. Pantyo siya ako. O kanin pantyo siya kawadyo. Sa teng kaheb kawa Fernando Tiyul. Kaninang par na tamay. Neri Laudino Xolchuk Chamesun Chamen Albina Pek Xol Francisco Xol Sikik Angelina Filomena Pedro Alfonso Orlando Ricardo Aurelia Yuli Xolpec Mamachak San Juan Chamen Héctor Gonzalo Chocmax Careche Campo Julio Bulum Salam Xalitzul Cabo Lucas Che Ishaquil Pe Otilia Albina Calche Neri Fabián Checa, Chupapejo, Ricardo Che, Champa Paz, Equipo Carchán, Alfa.

Kukaldi sa ito lagil bicho kere mantiyos, kwas kwitsin, at chukes ramin kilik ang hilis ni mangkira tiniko a Diyos. Ayin sa shrakik lipo, reli agosto. Aral shwe rabi, mantiyos kwas kwitsin na klaes shrabi likangher. Nakwibili na chiruli po, Septiembre, takabikip, poli katilamit, Guatemala. Huwag na sa akselit, olbi, ito ka rin ni Jerry Pantio, siyak sinarabi, sa akong shaman, nimlikakwa, tingkulong kuchik, aring sa lehong kablar, toh kulahak siya.

Bantyush na kshuek unsale akong kabal. Nakatyoni na kshorus kanapangkin, chapil kaus, nalep, uchtukup lakiklech unsale akong kabal. Estéreo Gerardi, 107.9, Shkwan Salehun Kabal.

Nalatakas na kain isde. Day si Maria na alin. Tamaw. Ito na ko na kain is. In is na siya. Na te vayas amor. Ilihuna siya Maria Elena.